0: Libano contro Hezbollah. Quindi dice, ha detto a Israele: ritira le tue truppe e mandiamo le truppe siriane a combattere. Ma su questo ovviamente non abbiamo avuto certezza sulle dichiarazioni e tantomeno su cosa ne pensa la Siria di entrare in guerra con il Libano contro Hezbollah in territorio libanese.
1: E noi naturalmente vi continueremo ad aggiornare e tenere informati anche sulle evoluzioni in Medio Oriente. Grazie mille a Domenico Gentile per la rassegna stampa di oggi.
0: Anche a te, Jacopo, un caro saluto a te, al nostro caro, cari siete tutte e due, Massimiliano e a chi
2: Io un
0: ci
2: po' di più,
0: ascolta.
2: diciamolo, Domenico,
0: Se
2: dai.
0: sei a Melbourne devo stare attento.
2: Grazie quindi a Domenico Gentile.
1: Non mi offendo, non mi offendo.
2: Grazie, diciamo, Domenico Gentile. Prima critichiamo, salutiamo chi ci ascolta e li ringraziamo perché naturalmente ci fa sempre piacere avervi con noi e vi aspettiamo domattina alle 8, vero Jacopo?
1: Eh sì, il programma in italiano di Radio SBS torna come sempre ogni mattina dalle 8 alle 10, quindi da Jacopo Iannelli e da Massimiliano Gugole un augurio di buon proseguimento di giornata.
2: Ciao a tutti.
3: SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
4: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
5: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaing papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
6: Ngayong Webes sa SBS Filipino.
7: Pagdating sa refund, it's the same year in, year out. So medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund. Pero marami rin na nagulat kasi ang laki ng nakuha nilang refund na hindi nila ina-expect.
5: Tax season nalalapit na, pero paano nga ba maintindihan ang pagsusumiti nito at dapat bang DIY o mag-hire ng accountant? Ang detalye sa paano ba?
8: Estimate now is we're looking at about 77,000 Filipinos in Queensland. So it'll be really interesting to see with the new census.
5: Bilang ng mga Pinoy sa Queensland, inaasang mas lalago sa darating na bagong census ayon sa konsulado. Ang panayam, pakinggan. At sa Australia Explained, paano nga ba malalaman kung lehitimong charity o fundraising na plano mong magbigay ng donasyon? Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita sa oras na ito. Sa ulo ng mga balita, bagong ulat sa bilang ng migrasyon sa Australia ilalabas ngayong araw. Dalawang bata edad 1 at 5 taong gulang nasawi matapos mabangga ng sasakyan sa Western Sydney. At sa Pilipinas, mahigit 50% ng mga Pinoy nais at handang manirahan sa ibang bansa ayon sa bagong pag-aaral. Sa detalye, ilalabas ngayong araw ang mga bagong ulat ukol sa bilang ng migrasyon sa Australia sa gitna ng matinding debate sa isyung ito sa politika ng bansa. Ilalathala ng Australian Bureau of Statistics ang bilang ng mga migration levels para sa 12 buwan hanggang Hunyo bilang bahagi ng taon ng datos ng populasyon. Nauna ng binatikos ng mga Liberal at ng One Nation ng Labor kaugnay ng net overseas migration sa mga nakaraang taon kung saan itinaas ng pamahalaan ang kanilang pagtansya ng karagdagang 55,000 pagdating nitong budget ng federal budget noong Mayo. Sa kanyang kauna-unahang pahayag sa National Press Club sa buong kanyang karera, sinabi ng leader ng One Nation na si Pauline Hanson na may labis na pagpapahalaga sa multiculturalism at ang pagdami ng mga dayuhan dumarating sa Australia ay nagdudulot na ng isang pambansang krisis anya.
9: At the center of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism. We cannot be a multicultural society. We are a multiracial society.

0: but we must be monocultural.
1: Ginamit din ni Hanson ang kanyang pahayag sa National Press Club upang ipagtanggol ang kanyang partido. Ipinaliwanag ang mga pangunahing pagbabago sa patakaran at batikusin ang tinawag niyang unfair treatment o hindi patas na pagtrato ng ilang bahagi ng media. Panandali ang naantala ang talumpati dahil sa isang protest banner na nagtatarget sa posisyon ng One Nation ukol sa pasahod. Itinanggi rin ni Hanson ang mga akusasyon na racist ang One Nation at inakusa ng mga kritiko na sinusubukang sirain umano ang lumalaking suporta sa partido. Inipabatid din ng senador ng Queensland ang mga plano na higpitan ng migrasyon, suriing mabuti at baguhin ang sistema ng buwis, suportahan ng nuclear power at malaking pagbabago sa mga public broadcaster ng Australia.
0: There will be big changes if One Nation is given the chance. The SBS will be gone. There's no need for it anymore. The internet has overtaken the need for it. The ABC will still exist, but in a very different form. Taxpayers will still fund some of the ABC's operations in regional, rural and remote areas where there is a lack of commercial media. But in the cities, which are already saturated with media outlets across the political spectrum, the ABC will only be subscription service only.
1: Inihayag naman ng SBS na hindi ito nagbibigay ng komentaryo ukol sa mga patakaran ng mga partidong politikal alinsunod sa mga obligasyon nito bilang isang walang kinikilingang public broadcaster. Sa iba pang balita, sinabi ng mga health workers na ang record ng mataas na bilang ng overdose sa Australia ay lalong pinapalala ng hindi matansyang supply ng gamot sa bansa. Iniulat kamakailan ng New South Wales Health na 6 na tao ang naospital dahil sa opioid overdose matapos gamitin ang inakala nilang cocaine. Kasunod ang babalang ito sa bagong datos mula sa Pennington Institute na nagpapakita na naitala ng Australia ang pinakamaraming nasawi na taon para sa mga kamatayang dulot ng droga noong 2024. Ayon kay Bill Costacades mula sa Alcohol and Other Drugs Day Program ng Salvation Army's

0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Seven Summit sa France, pahayag ng Pangulo ng US na mabilis nang tumaas ang trapikong pandagat sa Strait of Hormuz simula nang i-anunsyo ang tigil putukan tatlong araw nang nakakalipas. Nagpahayag din siya ng pag-asa na maaari itong maging simula ng mas malawak na kapayapaan sa buong gitnang silangan. Pinuri rin niya ang mga pinuno ng Russia at China at sinabing malaki ang naitulong ng mga ito sa hindi pakikialam sa hidwaan upang mapabuti ang sitwasyon para sa mga Amerikano.
3: And I want to say it, you know, somebody would say, oh, that's terrible. He's thanking President Xi of China. Well, let me tell you, I had a long talk with him. You know, they have shoulder weapons to knock down airplanes. That it's not like the real deal, but they're accurate. They're fairly accurate. I said, I would really appreciate you not giving or selling any of that stuff to Iran. And you know what? For the most part, he didn't.
2: Balita naman sa Pilipinas, mahigit kalahati ng mga Pilipino ang nais at handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon ito sa pinakuling survey ng Okta Research. Lumabas sa pag-aaral na 57% ng mga respondent ang nagnanais na mangibang bansa kung saan nangungunang dahilan ang mga mas magandang trabaho at mataas na pasahod. Pinakamataas ang pagnanais ng mga mag-migrate sa mga kabataang edad 18 hanggang 24 na naghahanap ng maayos na kalidad na pamumuhay. Binigyan din naman ng mga eksperto na ang ganitong sentimiento ay nagpapakita sa matinding hamon at kakulangan ng magugandang oportunidad sa lokal na merkado ng paggawa sa Pilipinas. Sa balitang sports naman tayo sa FIFA, pinuri ni Awer Mabil, isa sa apat na dating refugee sa World Cup squad ng Socceroos, ang multiculturalism ng Australia at sinabing ito ang nagpapakita kung bakit itong pinakamagandang bansa sa mundo. Sina Nestor Irankunda, Mohamed Ture at Milos Degenek ay dumating din sa bansa bilang mga refugee kung saan si Mabil ay ipinanganak sa refugee camp sa Kenya bago naniraan sa Adelaide noong siya ay 10 taong gulang lamang. Sa isang video mula sa Professional Footballers Australia, ipinahayag ng mga manlalaro kung paano nila sinasalamin ang makabagong Australia at kung bakit ang kanilang kwento ay tunay na kapagbibigay ng inspirasyon sa maraming mamamayan.
4: It was a moment to describe what Australia is. And Australia is a very multicultural country, and that's what makes it the best country in the world. In my opinion, it's the best country in the world because of that. You have the whole world in one place, and the Socceroos now is a representation of that. You have many different backgrounds representing one jersey. So for me, it was an easy thing to do. And as players also, we all have different stories.
2: Samantala, sa lagay naman ng panahon, sa Perth, maaraw sa 17 degrees. May mga pag-ulan naman sa Adelaide sa 15. May mga pag-ulan din at mahangin sa Melbourne sa 18. May mga pag-ulan din sa Hobart sa 16, gayon din sa Canberra sa 17. Maaraw naman sa Sydney sa 23, habang bahagyang maulap sa Brisbane sa 23, habang may mga pag-ulan naman sa Darwin sa 31 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea, para sa SBS Filipino.

0: Dagdag kaalaman na mabilis tandaan. Pakinggan sa Alam Mo Ba?
1: Kung sa Pilipinas, department ang tawag natin sa mga kagawaran ng gobyerno at sekretary naman ang namumuno rito. Dito sa Australia, may kaunting pagkakaiba. Bagamat parehong nagsisilbi sa bayan, magkaiba ang kanilang termino at sistema. Narito ang detalye sa Alam Mo Ba? Sa Pilipinas, ang Pangulo ang pinuno ng executive branch. Siya ang nagdatalaga ng mga sekretary o kalihim na nangangasiwa sa mga departamento gaya ng Department of Agriculture o Department of Public Works and Highways. Sa Australia naman, ang Prime Minister ang leader ng gobyerno. Tulad sa Pilipinas, department din ang tawag sa mga ehensya rito.

0: pero ang mga namumuno ay tinatawag na minister sa halip na sekretary. Ang bawat ministro ay may hawak na portfolio o partikular na responsibilidad. Halimbawa, ang namumuno sa kalusugan ay tinatawag na Minister for Health at sa depensa naman, Minister for Defense. Isa pang kaibahan, sa Australia ang mga minister ay kailangan miyembro rin ng parliament. Kaya sila ay direktang sumasagot sa mga debate at tanong ng bayan sa loob mismo ng Senado o House of Representatives.
1: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
2: One more, let's go.
1: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business.
3: Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: SBS Audio.
5: I-play ang programang tugma sa iyong interes.
6: Liao Jiao Dalia,
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi uplapt karwata hai.
11: Far from the partisan politics of...
12: Mga balitang isinalin sa higit 60 wika, awiting sakto sa iyong mood, at mga podcast na dapat mong mapakinggan. I-download ang SBS Audio app o bisitahin
13: sbs.com.au/audio.
0: At nagbabalik pa rin ng SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Huwebes po ngayon, 18 ng Hunyo taong 2026. Kamusta po sa mga nakaantabay at nakatutok ngayong umaga? Kayo ba'y nakikinig dyan sa mga radyo sa talapihitan ninyo? O baka naman sa digital TV sa channel 302? Salamat po sa inyo ha. At gayon din sa mga nakikinig naman sa live stream sa SBS Audio app o di kaya sa aming website sbs.com.au/Filipino. Kabaw niya mga kapiling ngayong araw, TJ Korea. Pero solo flight muna po tayo ngayon at may inaasikaso po ng mahalaga ang ating kasamang si Maridel Martinez. At pagtsagaan niyo pa rin po ang aking boses dahil tayo'y medyo may sakit pa din, ano? Mula nung Lunes at hanggang ngayon ay parang hindi pa rin nawawala. Kaya yung mga kababayan natin, lalo na ngayong sa mga malalamig na lugar na bahagi ng Australia, wag pong kalimutan mag-vitamin C. O di kaya naman magpahinga, no? Lalo na ang trangkaso o flu ay itong ay panahon karani-karamihan ng trangkaso o flu. Kaya mga kababayan natin, kailangan talaga, lalo yung mga bata, yung mga chikiting ninyo, lalo na yung mga dinadala sa childcare, pag nahawa na ko, hawa-hawa na ang buong pamilya. Kaya talagang maigi pa rin na yung mga kababayan natin magkaroon ng pagkakataon na makapahinga at ganyan din magkaroon ng proteksyon sa katawan, yung immunity natin. Kaya po yun ang inyong gawin. Parang sinasabi ko sa inyo, pero ako yung kanangangailangan yata, ano. Pero samahan niyo po ako, wag niyo akong iwan ha, lalo na ngayon madami tayong hatid na mga impormasyon at kwento ng mga Pinoy sa Australia. Kaya na binanggit na natin yung mga balita mula dito nga sa SBS News at isa dun sa nabanggit dun mula sa Okta Research, pero ito'y balita sa Pilipinas, ano, na yung mga kababayan natin ay 57% ng mga Pinoy sa Pilipinas ay parang gustong mag-migrate o mga ibang bansa. Kayo ba'y may mga kakilala kayo dyan na mga kamag-anak ninyo o mga kaibigan nyo na nag-iisip rin, lalo na dahil sa atin sa perspektibo na rin na sa ibang bansa na sila'y parang ngayon ganun pa rin siguro ang iniisip. Yung ilan, ano, nabanggit niya doon sa mga respondent ay 57%. Kayo ba sa palagi nyo, bakit ito yung nagiging trend sa Pilipinas at bakit nagkakaroon ng mas tumataas na bilang ng mga Pinoy na nais mga ibang bansa? Maaring pong sa Australia yan o baka sa iba pang bansa gaya ng US, Canada, Singapore o di kaya sa Middle East at sa iba't iba pang bahagi, pwede nyo pong ipadala sa atin at magkwentuhan po tayo. Palagay ninyo, bakit ba nanais lalo ng mga kababayan natin na mga ibang bansa? Kayo din ba? Yan din yung naging dahilan ninyo at dahil sa oportunidad sa trabaho, sumali po kayo. Facebook page ng SBS Filipino, ganyan din sa Instagram. Siyempre, i-follow and i-like nyo na rin ha. At bukod po dyan sa ating talakayan, ngayon din po, nabanggit ko kanina sa ating intro kanina na tayo po nagpunta dyan sa Queensland at dumayo tayo sa mga kababayan natin sa Brisbane Bayanihan Festival. Gayon din sa Gold Coast Philippine

0: Festival at nakausap natin yung mga kababayan natin dyan. Ako, marami pang mga Pinoy talaga dyan sa Queensland, ano? At marami tayong mga successful stories na narinig natin at yung mga kababayan na nagsisimula pa lamang o mga nakakaranas ng mga hamon. Gayun din yung mga kababayan natin nakakadating pa lamang sa Queensland. O di kaya naman yung iba, nako, inaabot na ng 50 years. Ganong katagal, ano? At nakakatuwa na makilala po yung mga kababayan natin yan. At kaya mamaya alamin natin kung gaano na nga ba karami yung mga Pinoy sa Queensland at inaasahan nga ba na pagdating ng bagong census ay mas dadami pa yan. Inakapanayan po natin ang konsulado ng Queensland na si Honorary Consul Cheryl Gaboter. Mamaya po papakinggan natin at ano ba yung mga hamon ng mga kababayan natin dyan? Ano yung din yung mga oportunidad at yung profile ng Filipino community? At mamaya din sa Austria Explained, alamin natin kung paano nga ba malalaman kung lihiti mo mga charity at fundraising na nais nating bigyan ng donasyon. Dahil alam natin marami dito mga ganyan, di ba? At minsan pati yung mga Filipino community ay nagbibigay or gumagawa ng mga fundraising campaign o kung ano-ano pa bang mga bagay. Maganda pong malaman kung lihiti mo ba yan o legit yung tinatawag nga nila, no? Para hindi rin tayo mapasawalang bahala lang yung ibinigay nating donasyon. At ngayong araw din, nalalapit na po ang pag-file ng tax return sa Australia dahil maghuhulyo na naman. Pero ang tanong po ng ilan, dapat ba ako mag-DIY o yung do-it-yourself? O baka naman mag-hire ba ako ng accountant? Ako, yan yung ilan sa mga tanong ng ating kababayan, lalo na yung mga bagong dating pa lamang dito. Iyan po ang ipapaliwanag sa Paano Ba? Hatid ni Edinel Magtibay. Narito po ang kanyang ulat.
1: Kapag nagtatrabaho ka na sa Australia, otomatikong kinakaltasan ka ng buwis mula sa iyong sahod. Ito ang tinatawag na withholding tax. Ang isang financial year ay nagsisimula naman tuwing July 1 at nagtatapos tuwing June 30. Sa pagtatapos ng financial year, kailangan mong magsumite ng tax return kung saan ipinapakita mo kung magkano ang kinita mo, magkano ang buwis na nabawas, anong mga deductions o gastos ang pwede mong i-claim at kung may kailangan kang bayaran na kulang na buwis. Paliwanag ng registered accountant na si Mark Vecino, ang tax refund ay ang perang ibinabalik sa iyo ng Australian Taxation Office o ATO kapag sobra ang buwis na nabawas sa sahod mo kumpara sa tamang halaga ng buwis na dapat mong bayaran para sa taon.
2: Actually, pagdating sa refund, it's the same year in, year out. Medyo matagal na ako nagpa-practice ng accountant. So medyo marami na akong nakita na umiyak kasi walang na-refund. Pero marami rin na nagulat kasi ang laki ng nakuha nilang refund nang hindi nila ina-expect. So ang refund bali ay unexpected income. Unexpected cash in short.
1: Tandaan, ang unang $18,200 ng iyong kita sa isang taon ay hindi binubuwisan. Kapag sumobra ka, doon mo palang sisimulang bayaran ang income tax ayon sa marginal tax bracket. Pero sino ba ang kailangang mag-file ng tax return? Ayon sa ATO, sa Australia, lahat ng kumikita, kabilang ang part-time, full-time, self-employed o mga ABN holders o may mga investment income ay dapat mag-file ng tax return. Ganun din ang mga temporary at permanent residents na may tax file numbers, mga nakakatanggap ng government payments at allowance, at kahit mga estudyante na mababa sa minimum income threshold na $18,200 ang kinita, kung may tax na kinaltas ang employer, mainam na mag-file para makakuha ng refund. Pero paano ba mag-file ng tax return? Kung straightforward o hindi komplikado ang iyong pagbubuwis, pwedeng mag-DIY o do-it-yourself online. Gumawa lang at mag-log in sa iyong MyGov account at siguraduhin nakalink ito sa ATO. Tiyakin na tax-ready ang iyong income statement galing sa employer o naisumiti na nila sa ATO ang detalye ng iyong sweldo sa nagdaang financial year. Sunod, pumunta sa MyTax, ang online system ng ATO, at sagutan ang mga form. Ang mga nagtatrabahong international students ay karaniwang itinuturing na Australian resident for tax purposes. Ang mga student visa holder at mga walang Medicare eligibility ay maaari namang mag-apply ng Medicare Levy Exemption Certificate mula sa Services Australia dahil 2% ng taxable income ang pinapataw sa mga may Medicare. Sundin ang mga gabay at i-review ang mga impormasyon at ilagay ang deductions.
2: May mga generic or general na categories tayo na

0: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos. Entre rituales y promesas. Y así, cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: Ice Cube's Big 3 is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big 3 MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big 3 championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big 3's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big 3 Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: sbs.com.au/Filipino. Gawin ninyong online home. Alamin ang pinakahuling balita, mga panayam at ulat sa sbs.com.au/Filipino. Enjoy ba kayong makinig sa SBS Filipino? Ipagpatuloy natin ang usapan sa aming Facebook page. I-like ang SBS Filipino page at makisali sa usapan. SBS Filipino sa Facebook.
3: At nagbabalik po ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa Australia po, karaniwan yung pagtulong, ano, isa pong adikaing malapit po sa mga puso natin, lalo na yung magbibigay tayo ng malaking kasiyahan o yung katuparan sa isang bagay. Pero kayo po ba, pag nagdo-donate kayo, alam nyo kung ano yung lehitimong fundraising campaign o yung isang charity, kung ito ba talagang legit yung sinasabi nga nila, ano? At paano nga ba makapagsimula ng sarili mong fundraising campaign kung gusto mo naman? Kaya naman sa episode po na ito ng Australia Explained, tatalakayan natin yung mga patakaran sa fundraising sa Australia. Maging ikaw man ay nagdo-donate sa isang charitable cause o nagbabalik na maglunsad ng fundraising para makalikom po ng pondo. Narito ang kabuuan ng ulat hatid ni Sheila Joy Labrador.
4: Kayo'y nakikinig sa Australia Explained, ang SBS audio podcast na gagabay sa inyong pamumuhay sa Australia.
5: Hindi pare-pareho ang mga patakaran sa fundraising sa Australia dahil bawat estado at teritoryo ay may kanya-kanyang batas. Bukod sa mga permit mula sa lokal na pamahalaan, kailangan ding sumunod sa mga batas para sa consumer protection at privacy. Ang ACNC o Australian Charities and Not-for-Profits Commission ang nangangasiwa sa mga rehistradong charity upang matiyak na lehitimo ang kanilang operasyon. Pero ang pagbabanta

0: sense ng ilang halimbawa nito.
1: Being polite, being respectful, not obstructing any members of the public, not approaching members of the public when they're seated, particularly at cafes and restaurants, things of this nature. But yeah, the main thing is the fundraisers need to very clearly explain the role of the charity, why they're asking for money, and then engage in a conversation that's based on a respect for the donor. And if the individual person on the street or at the door-to-door doesn't feel that they want to donate, that their wishes are respected.
0: Kung ikaw naman ang maglilikom ng pondo para sa isang layunin, ayon kay Amy Williams ng Justice Connect, mahalagang i-check muna sa regulator ng iyong estado o teritoryo kung kailangan ng lisensya at kung ano ang mga patakarang dapat sundin. Gayunpaman, dagdag niya na ang mga pribadong panawagan para sa donasyon ay kadalasang hindi sakop ng mga batas sa fundraising.
2: So that's things like asking your friends or family for money to support a personal activity. Like, for example, I want to go overseas and I want you to donate to my volunteering adventure overseas. Fundraising at work. So if you've got an employee at your workplace who needs to get medical expenses paid for and you fundraise in your workplace for that to happen, that's typically not regulated by fundraising laws.
0: Kung maglulunsad ka ng online crowdfunding, malaki ang posibilidad na ito ay sakop ng regulation. Ayon sa abogadong si Williams, pwedeng iba-iba ang mga batas, depende sa estado o teritoryo. At mahalagang malinaw kung saan mapupunta ang pondo o ang eksaktong layunin ng fundraiser upang maiwasan ang paggalito o paglilinlang sa mga donor.
2: If you're crowdfunding online, typically you're going to need to be across all the different laws in each state and territory, and that means you might need a license in each state and territory. The other really important thing to note about crowdfunding is you need to be really clear on the purpose. And I guess a message for donors as well too is to ask the question, what is the purpose of this organization?
0: Ang ulat na ito ay binuo ni Zoe Thumaydo na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
3: Inyong napakinggan ang isang SBS audio podcast. Para sa iba pang nilalaman ng Australia Explained, bisitahin ang sbs.com.au/australiaexplained.
4: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo Internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
5: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
6: At nagbabalik pa rin ang SBS Filipino. TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Nagbabalik po tayo, ha? Kaya samahan nyo pa rin po ako at patuloy na makinig dito sa SBS Filipino. Kanina po mga impormasyon tungkol po sa charity, sa fundraising sa Australia. Gayun din naman napakinggan din natin kanina yung tungkol naman sa mga pag-file ng tax return. Ako, mahalaga po yan, ano yung mga kababayan natin. Pwedeng nyo pong balikan yung paano ba. Ayun po yung pamagat ng ating podcast yan. At ganyan din, yung Buhay Australia o yung Australia Explained, available po yung dalawa na yan sa sbs.com.au/Filipino. Ito po yung mga hatid nating impormasyon at mga dapat malaman, lalo na sa mga bagong naninirahan pa lamang sa Australia, o di kaya naman parating pa lang at nagpaplanong dumating, o di kaya naman kahit matagal na dito pero hindi pa rin kabisado yung ibang sistema at paraan dito sa Australia. Iba't iba pong mga impormasyon ang nakalagay po dyan, kaya pwede yung balikan sa ating website sbs.com.au/Filipino. Available din po yan, ha, sa ating mga third party platforms gaya po ng Spotify, gayon din yung ating YouTube podcast,

At syempre pa, available din yan sa ating Apple Podcast at sa iba pang mga third-party platforms kung saan kayo nakikinig. At mag-download na rin kayo ng SBS Audio App. Sa pagkakataon naman po ito, nabanggit natin kanina, noon na nitong weekend, dumayo tayo sa Queensland kung saan dumalo tayo sa Brisbane Bayanihan Festival, ganyan din sa Gold Coast Philippine Festival. At nakausap nga natin yung mga kababayan natin dyan. Ako, nakakatuwang makausap sila at lalo na dumadami. Ano? Nakapanayam din natin ang Philippine Honorary Consul sa Queensland na si Attorney Cheryl Gabotero at tinalakay po niya kung gaano na nga ba karami

0: You find out about your housing well in advance, that you have enough for your groceries, because standard of living, TJ, as you know, across Australia has gone up, especially, and that you already have your logistics planned out, meaning you know how to use the bus system, and you also have your SIM card ready and able. So, and that you know that the Philippine consulate is actually here to assist. So we're always assisting our international students. If they become stranded or if they have difficulties, they always come reach out to our office and we can guide them accordingly.
1: Yun parang huling-huli. Paano? Ambawa, ako gusto ko ngang mag-reach out. Paano ba?
0: The best way is always have a look at our website, www.qldphilippineconsulate.com. You can easily do a Google search. You can call our number. We have so many queries during the day, and we can service about 60 people on telephone alone. So if you don't reach us in the first 5 minutes of your call, we will endeavor to call within 2 hours. That's a promise from my office. Or if you can't reach us by telephone, all the time, emails are tracked. I can even track the emails and monitor them. So you send it at inquiries@qldphilippineconsulate.com.
1: Maraming salamat, Attorney Cheryl.
0: Thank you so much, and have a happy Bayanihan and happy Independence Day po.
1: Maraming salamat si Attorney Cheryl Gabotero, Filipino Honorary Consul sa Queensland. Maraming salamat muli kay Attorney Cheryl Gabotero, ang honorary consul dyan sa Queensland. Yung mga kababayan natin, minsan nalilito dun sa honorary, kaya nilinaw natin kanina dahil yung iba, iniisip nila na yun yung full service ng mga consulate. Pero meron po lamang na full service o mula sa Philippine government ay sa embahada, sa Canberra, at ngayon din meron tayong consul general o mga consulate general dito naman sa Melbourne at ngayon din sa Sydney. So yung pong Sydney, ang sako po niyan yung New South Wales at ganyan din yung iba pang bahagi po ng ibang lugar, hindi lamang sa Australia. Kayo naman yung Melbourne, ang sako po niyan yung buong Victoria at din yung South Australia, yung isang South Australia at ganyan din yung Tasmania. At yung mga nalalabi naman po ay sakop ng embahada ng mula po sa embahada ng Pilipinas sa Canberra. At meron tayong mga honorary consulate. Ito po yung mga nabanggit kanina ni Attorney Cheryl ay volunteer lamang, ano, kaya po yung ibang serbisyo lamang yung kanilang pwedeng gawin dahil yung katulad ng pasaporte, yan po ay dapat lamang ay mga gumagawa lang yan ay mga Philippine government, yung mga authorized lamang. So meron po tayo dyan sa Perth, sa sakop po ang Western Australia at ang Queensland na nabanggit natin kanina. At ganyan din, meron din tayo dyan sa Tasmania. At sa Northern Territory po ay meron tayo, kaya lang nagsara kamakailan lamang na natapos na yung tenure ng honorary consul dyan. Ano? Kaya po inaantabayanan din natin kung may magbubukas o magbubukas ng panibagong konsulado dyan sa Northern Territory. Maaari nyo pong balikan ang panayam na yan, ganyan din po yung mga ulat natin dito at iba pang mga tampok na kwento sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo, libreng-libre yan sa Google Play at App Store, at nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcasts at YouTube Podcasts. At syempre pa, huwag kalimutan ang Facebook ng SBS Filipino. I-follow nyo na. Gayon din ang Instagram. Hanapin nyo po ang SBS Filipino at i-follow and like nyo na rin po. At natapos na naman ang isang oras ng balitaan at impormasyon, araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ko po yung lingkod, TJ Korea. Maging mabuting Pilipino, nasaan ka man sa mundo.

mo'y isang tapat at totoong lingkod ng bayan. Pabor o lagay ay di ko pinapayagan.

0: birnin kasar Kyiv na fuskantar har-harar Rasha. A Najeriya masana harkar siyasa a kasar sun fara tsokaci akan matakin da jam'iyyar NDC ta bullo da shi na wajabtawa 'yan takarar ta yin rantsuwa a rubuce akan idan sun ci zabe ba za su fice daga jam'iyyar ba.
1: Gaskiya wannan mataki ni ina ga ba lalle bane ya samu nasara. Tunda ai yanzu ma dokoki daban-daban dokar zabe ta kasa kai har tsarin mulki ma na Najeriya kusan bai dada wani nau'i na canji shekara da ake yi ba.
0: A jamhuriyar Nijar kuwa ƙwararru a bangaren kare muhalli da ayyukan noma ne suka nuna damuwa akan yadda sauyin yanayi ke shafar bangaren noma da kiwo a ƙasar.
2: Akwai matsalar hamada, akwai matsala ta sauyin yanayi. Shekara goma da ta wuce, noman da za ka yi ka samu cimaka, yanzu in ka yi shi ba a samu wannan cimakai.
0: To za mu ji yadda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce mutum miliyan 266 ne ke fuskantar tsananin yunwa a ƙasashe 13 ciki har da arewacin Najeriya.

0: da yadda abubuwa ke sake tabarbarewa a fadin kasar da rayukan da ke salwanta abin da ya kai ga shugabannin addinai suna jan hankali da addu'ar neman mafita
1: to wannan ya nuna da cewa babu wani dan Najeriya da ya tsira duk da kokarin da suke ce suna yi har yanzu dai ana kashe mutane bishops da limamai don mu zo na mu yi tunanin me ya kamata a yi a Najeriya
2: haka nan kuma su limaman masallatai na wato yau da kullun na kamsu salawat to a shiga yin unuti a bayan kowace sallah
0: shin me yasa aka gaza shawo kan matsalar har yanzu
3: babu wata hanya da mu bi ba duk wanda ya ce miki wai yau zai zo yau din nan gobe goben ne ya ce wannan ta'addanci da ake yi ya kawo da shi ba gaskiya bane ba
0: shin babu mafita ne sannan wani mataki kuke gani ya kamata a dauka akan wannan lamari abubuwan da muke fatan tattaunawa kenan cikin shirin mu na ra'ayi riga na wannan makon
4: daga masu son tofa albarkacin bakin su a shirin da zai zo muku a gobe Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare a kogon Najeriya da Niger sai ku aika mana da sakon murya ta lambar mu ta WhatsApp a wato plus ma'anar tarawa kenan 2348906369 sai mun ci daga gare ku to Najeriya masu sharikan al'amuran siyasa sun fara tsokaci akan matakin da jam'iyyar NDC ta ballo da shi na wajabtawa ƴan takararta a matakai daban-daban cewa sai sun yi rantsuwa a rubuce idan suka ci zabe ba za su fice daga jam'iyyar ba jam'iyyar ta ce dukkan ƴan takararta ciki har da Peter Obi da Senator Rabiu Musa Kwankwaso sai sun yi alƙawarin cewa za su bar musu kujerun su idan suka sauya shi ka daga jam'iyyar su bayan sun ci zabe to kan haka ne Zaharuddin Lawan ya tuntube Farfesa Abubakar Kari malami a jami'ar Abuja dan jin yadda yake kallon wannan al'amari
5: mataki ne na ba sabon ba tunda dai a sani na ba wata jam'iyya da ta yi haka kuma za a ce an yi shi ne da kyakkyawan niyya ko kuma da wata niyya ta hana wani abu wanda mutane da dama suke ganin cewa ba daidai bane tunda yanzu abin da yake faruwa shine mutane su mai da jam'iyyu kamar mota ce wanda zaka hauta kai ka wani wuri wanda in ta kai ka kawai sai ka zo kai tafiya ka to amma kuma gaskiya wannan mataki ni ina ga ba lalle bane ya samu nasara tunda ai yanzu ma dokoki daban-daban dokar zabe ta kasaka har tsarin mulki ma na Najeriya kusan bai dada wani nau'i na canji shekara da ake yi ba alal misali abinda kawai tsarin mulki ya yadda shine cewa ɗan executive ɗan sashin
6: zartarwa kenan
5: yawa za su iya canza sheka to amma su bangaren a majalisa a sani na za canza sheka ne kawai idan har jam'iyyar ta dare biyu to matsalar da ake samu shine irin fassarar da ake bayarwa game da a wannan lokaci ne za a ce jam'iyyar ta dare biyu to amma kuma sai aka mai bridge da abin da tsarin mulki da dokar zabe din suka tanadar sai kowa kawai yana yin abun gaban sa
6: kamar wannan tsari da ita NDC ta kaddamar ta fito da shi na sa ƴan takarar ta su rantsuwa cewa ba za su bar jam'iyya ba kana ga akwai wani tasiri da zai iya yi ko ku dai an dai faɗa ne kawai dan an zo da wani sabon abu
5: duk da yake dai ni ba lawyer bane amma dai ina ga daga irin abubuwan da suke faruwa ƴan siyasar Najeriya ko babu wani abin da ya dame su da rantsuwa saboda sun sha yin rantsuwa a matakai daban-daban a lokaci daban-daban kuma suna cin wannan rantsuwa wato ko kuma dai a ce suna yin abubuwa wanda suka saba wannan rantsuwa duk da yake wannan mataki za a iya cewa zai kamar zai daure su wasu kuma mai wata shiga tattayin su to amma kuma ba lalle bane a katacin maruwa
6: to amma kamar professor kai a fahimtar ka me yasa wasu masu sauya shekan nan misali ba a fiye ji an kai su kotu watakila a ce tunda jam'iyya ce ta zabe ka a wannan kujera ka bar mana ka tafi waccan jam'iyyar haka tunda dama wannan jam'iyya ita ce ta baka dama ka samu wannan kujera ba
5: na farko dai daman yawancin su kafin su bar jam'iyyar haɗin baki suke yi da jam'iyyar da za su shiga musamman ma idan za ka fita daga jam'iyyar siyasa ka shiga jam'iyyar take da madafun iko to su ne waɗanda daman za su iya ɗaukan mataki su ga sun raba ka da wannan mukami to amma kuma idan jam'iyyar suka shiga to kaga ba za a maka komai ba alal misali idan ɗan majalisa ya bar jam'iyyarsa kamata ya a ce kakakin majalisar wakilai ko kuma shugaban majalisar dattijai ya rubutawa hukumar zabe cewa wannan mutum ya rasa kujerarsa ba ko ba sa haka
6: to professor kamar wace irin illa wannan abu yake yi wa demokradiya
5: yana illa kwarai da gaske ta fuskoki da dama na farko dai wannan abu a mafiya lokaci kamar karin tsaye ne ga doka ita kuma demokradiya an kafa ta ne bisa doron doka to duk lokacin da aka yi karin tsaye a doka to wannan kamar wani babban lahani ne ga demokradiya na biyu kuma wannan abu yana kara zaizaye

0: duk wata fata ma da ake akan cewa za a yi siyasar akida wannan wani nakasu ne ga tafarkin demokradiya sa'an na uku kuma wannan abu babban rashin adalci ne ga su kansu wanda suka zabi wanda suke canza shekara din tunda mai yawa su ra'ayin su wata jami'a ne daban to duka waɗannan abubuwa za a ce nakasu ne ga tafarkin demokradiya
1: Professor Abubakar Kari malimi a Jami'ar Abuja dake Najeriya kenan. To yanzu karfe 7 ne saura minti 14 a karamar hukumar tsafe dake Jihar Zamfara a Najeriya. Haka lokacin yake a tawa ta Jamhuriyar Niger. Shi da saura minti 14 kenan a gogon GMT da kuma Ghana. Aisha Sharif Babake gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. Gaba cikin shirin za ku je da Najeriya da kamar su karatta ba hannu kan wuta irjejeniyar haɗin gwiwa don shawo kan matsalar tsaro. Tumadalla A jamhuriyar Nijar masana bangaren kare muhalli da ayyukan noma sun nuna damuwa game da yadda sauyin yanayi ya shafi bangaren noma da kuma kiwo a ƙasar. Ƙwararrun sun sanar da cewa sauyin yanayi na ta gayyara bangaren noma da kiwo. Abinda ke barazana wajen samar da wadataccen abinci ga al'umma da dabbobi a fadin kasar. Ga rahoton da Abdul Halilu ya hada mana.
2: Sauyin yanayi a kasar ta jamhuriyar Niger ya shafi bangarori da dama na rayuwar al'umma. Musamman ma a yankunan karkara. Ruwan sama na yin kamfa. A yayin da manoma ke ci gaba da gudanar da noma ta dabarun noma irin na gargajiya da ba su yin tasiri yadda ya kamata a wannan lokaci. Lieutenant Colonel Lawali Tumbe Shine shugaban ma'aikatar kula da gandun daji da yaki da hamada a Gunduma Gure ta jihar Damagaram.
3: Gunduma Gure muna da hamada sosai iska iya binne makiyaya iya binne wurin noma iya binne kwarera ko wannan duka iya dangance da canjin yanayi da aikace-aikace da muke yi kamar sare-saren itatuwa da ake yi. Wannan duka gwamnati ya doke matakai ana ayyuka na kisasun didin ana rere ya gusa ya kai cikin makiyaya ko cikin manoma ko cikin kwarara. Wajen ambaliya ruwa shi ma akwai matakan da aka duka sosai a yi madatsar ruwa saboda su tsaya a yi noman rani a samu cimukar da ba a samu ba ga damuna a same ta ga rani. Yanzu haka wurare da yawa ana irin wannan ayyukan kamar noman shinkafa da sauransu a wuraren da da ba a yi su. Kuma inda wurare suka yi haƙo ana kashe haƙo. Ana dasa itace ana watsa iri don saboda gurin ya walhudo maka su samu gurin kiwo.
2: Daga bangaren manoma na ji ta bakin Abdullahi Dulla wani manomi kuma dan kasuwa a yankin Chaduwa da ke Gunduma Age a jihar Katsina Maradi. A yadda wannan lamari na sauyin yanayi ya shafi sakamakon noma a yankin.
4: Matsaloli sosai ma ka zo suka cire guri guda. Akwai matsalar hamada. Akwai matsala ta sauyin yanayi shekara 10 da ta wuce noman da zaka yi ka samu cimaka yanzu in ka yi shi ba a samu wannan cimakai ba kuma komai ya kawo ka da sauyin yanayi yanzu noma zaka ga mutun ya hidda karhin shi ya sa duke shi yayi noma ya sa takin gargajiya ya sa na bature amma duk da wannan gonar ba ta badawa yanda ya kamata ta bada can baya sai ka noma hatsi eka guda ta baka da mai 60 dame 50 yanzu kana iya ka noma hatsi ga eka bai wuce ta baka dame mafi akasari yanzu 30-20 haka ake ta samu akwai kuma karamcin isasshen ruwa cikin lokaci
2: to ko na irin mataki ya kamata a ce gwamnati da al'umma sun doka domin kawo sauki a cikin wannan yanayi ga abinda Abdullahi Dulla ke cewa
4: akwai bukatar gwamnati ta ƙara mai da niyya bisa kan kula da dasa itatuwa domin a yaƙi wannan hamada da kuma kula da yadda za a yi a ɗora tallafawa manoma da kayan noma musamman ma a ce maka bangaren taki na zamani da dukkanin abubuwa wanda ya kamata a ce manomi an taimaka mai da shi haka in ka ɗauka bangaren kiwo ma in har noma bai samu karɓuwa ba to kiwo ma ba zai samu karɓuwa ba saboda sai da kayan noman makiyayan za su samu abin da za su ci in ka ɗauka kaga ai sai da ruwa a yi noma in ruwan sun samu sun sauka da kyau za a yi noma za a samu cibaka za a samu haki
2: kaso sama da 80 cikin 100 na al'umma kasar ta jamhuriyar Niger na rayuwa ne da noma da kiwo da kamun kifi wanda kuma yawancin su suka kasance suna zaune ne a yankunan karkara Abdul Halilu sashen wasa na BBC daga Abuja Nigeria
1: to wani rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce mutum miliyan 266 ne ke fuskantar tsananin yunwa a ƙasashe 13 ciki har da arewacin Nigeria Hukumar kula da abinci da noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniyar su ne suka fitar da rahoton inda suka ce matsalar ta fi kamari a Sudan.

misali ƙarfe 5:50 muna nan sai wannan lamarin ya fara. Wani ma zai ce ko kamar wani fini ne ya kwashe haka, ma'ana taya ta mota ko wani abu, to daga baya.

0: yanzu ina ganin in ba Allah ya kiyaye ba kana sheka lahira.
1: Har zuwa lokacin hada wannan rahoto in ji mazauna unguwar al'amura sun dawo yadda aka saba. Mutane na ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum yayin da a nasu bangare jami'an tsaro ke ci gaba da bincike gida-gida.
2: Jami'an tsaro suna nan suna aikin su, ba wani wanda ya shiga cikin wani hali. Gaba ɗaya unguwar ta yi linzhigi, jami'an tsaro

0: Gwamnatin ta kaddamar da wani gagarumin aikin roso a unguwannin da ke kusa da hilin jirgin a jera matakan kan dagarkin hare-haren kungiyoyin ƴan bindiga.
1: To a gaida Chairman Ilai Yusuf da wannan rahoton, tunda mun yi batun tsaro bari mu sake komawa Najeriya kan batun tsaro, inda aka fara wani taron kwana biyu na kungiyar ƴan jarida ta Najeriya wadda ta shirya da nufin inganta alakar aiki tsakanin jami'an tsaro da ƴan jarida masu bayar da rahoton matsalar tsaro. Taron wanda aka fara yau a Abuja ya samu halartar manyan jami'an gwamnati a fannin tsaro da ƴan jarida daga sassan kasar da kuma sauran masu ruwa da tsaki. Ga karin bayanin da Badamasi Abdulkadir Muktar ya hada mana.
2: Kowa ya san cewa lamarin da muka samu kanmu a Najeriya ba mai daɗi ba ne. Harkar tsaro tana tabarbarewa, amma alhamdulillah a matsayinmu na ƴan jaridu muna ganin cewa muna da dama da zamu yi mu ga cewa mun ba da gudunmuwarmu ta yanayin aikinmu domin mu ga cewa mun faɗakar mun kuma ilmantar da al'umma kan yanayin da muka samu kanmu. Shi ya sa muka ga cewa ya cancanci mu kirawo manya-manyan shugabanni da alhakin tsaron ƙasar da yake hannunsu, misali shi minista na tsaro, misali mai ba wa shugaban ƙasa wato shawara ta ɓangaren harkar tsaro, misali shi minista na cikin gida wato internal affairs wadda hakki ne a kansa, da kuma wato inspector general na police, domin a ga cewa wato mun yi aiki tsakaninmu da jami'an tsaro ba tare da musguna ba, tare da cin zarafi ba, ba tare da wulakanta juna ba. Wato akwai wato wani tsari da muka dauko na aiki tsakaninmu da junanmu, mu ga cewa mun kare mutuncinmu, mun kare aikin jarida. Wato idan muka mai da hankali ya zama cewa muna aiki da junanmu ba a matsayinmu na 'yan ƙasa, kuma kowa yana aiki domin ganin cewa ya bada gudunmuwarsa na wato cigaban ƙasar Najeriya, za a iya tafiya kuma za a samu nasarori da ake so a samu.
3: Tunda kwana biyu ne kamar ya zuwa yau ɗin da aka tashi, me aka cimmuwa?
2: Abunda muka cimma shine na farko, ƴan sanda sun amince cewa su ma za su yi kokari su ga cewa sun inganta hulɗan jakaranci tsakaninsu da ƴan jaridu, kuma sun alƙawarin cewa yanayin yadda aka yi wannan taro ɗin ba zai tsaya a nan ba, kuma taro ne da zai ci gaba, da kuma su ma za su ba da gudunmuwa su ga cewa ƴan jaridu suna samun labaru a lokacin da ya kamata. Mafi yawancin lokaci za ka ga cewa a yayin da ɗan jarida yake neman labaru da zai ɗauka daga wurin jami'an tsaro sai ga cewa ya zama ƙalubale, wataƙila ma wani lokaci sai ma a hana shi. To alhamdulillah su kansu ƴan sanda ɗin sun amince da haka. Sannan kuma shi mai magana ko kuma wato mai bawa shugaban ƙasa shawara ta ɓangaren harkar tsaro ya tabbatar mana cewa ofishin sa suna da wato za su ci gaba da wato hulɗa da ƴan jaridu, na ganin cewa an inganta wannan kundi da ake amfani da shi wato na aikin jarida, wadda zai zama na cewa shi za a yi dinga amfani da shi wurin ganin cewa ƴan jaridun suna samun bayanai a kan lokaci, kuma ana so a gudu. Sannan shi zai taimaka a wato a samu a gudu tare a tsira tare.
3: Bayan an gabatar da maka loli da sauransu, me ake fata a tattara a cikin
2: abubuwa uku zuwa hudu? Na farko shine za mu ba da rahoto na bayan taro, wadda da shi za mu yi amfani wurin ganin cewa wato mun ilmantar da ƴan uwanmu ƴan jaridu yanayin yadda za su dinga ba da wato rahoto na harkar tsaro a Najeriya. Dole ne sai mu yi da hankali da son ƙasa, da kuma yanayin yadda za mu dinga da bayanai na wato na kwanciyar hankali, da kuma bayanai da zai taimaka gaya wurin ganin cewa ba a samu ƙabilanci ko kuma tashin hankali tsakanin al'umma da al'umma ba. Abu na gaba kuma shine wannan taro ba zai tsaya a nan ba. Burinmu da fatanmu a matsayinmu na uwar kungiyar ƴan jaridu, za mu faɗa taro ne zamana cewa mun zaga duka wato sashi guda shida da muke da shi a nan Najeriya, wato inda za mu dinga tattaunawa da ƴan jaridu, kuma in Allah da nan ba da jima ba za mu yi irin wannan taro wato na jihohin Arewa guda 19, wadda kuma burinmu da fatanmu shine mu ga cewa mun inganta aikinmu na jarida. Sannan kuma ƴan jarida ya san cewa akwai ƙa'idodin wato yin labaru na harkar tsaro a Najeriya.
1: Tattaunawar Badamasi Abdulkadir Muktar da Alhassan Yahaya, shugaban kungiyar ƴan jarida ta Najeriya. To haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta kasance ƙasar Larabawa ta farko da ke ƙayyade shekarun soma amfani da shafukan sada zumunta, tare da amincewa da sabbin dokokin da ke haramtawa yara 'yan ƙasar shekara 15 buɗewa ko amfani da shafukan sada zumunta. Wannan na zuwa ne yayin da gwamnatoci a faɗin duniya ke nazarin ɗaukar matakai kan damuwar da ake nunawa kan kafofin sada zumunta ga yara. Ga rahoton Madrid Tijani Ƙalarawi.
4: Sabbin ƙa'idojin za su buƙaci shafukan su samar da sahihiyar hanyar tantance shekarun masu amfani da shi, da hana kamfanoni amfani da abubuwan da suka shafi yara a tallace-tallace da sauransu. Za kuma a baiwa yara 'yan shekara 15 damar amfani da ƙayyadaddun shafuka ƙarƙashin kulawar iyaye da tsawon lokacin da za su yi amfani da shafukan na intanet. Ƙarƙashin dokar da aka amince da ita, za a haramta wa yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da shafukan sada zumunta da suka buɗe da kansu. Gwamnati kuma ta ce hakan na nufin ba za su iya wallafawa ko kuma tsokaci ko aika saƙo ko shiga wata ƙungiya ta yanar gizo ba. Su kuwa 'yan shekara 15 zuwa 16 za a ba su damar amfani da shafukan sada zumunta.